0: nin kun wene mu bɛ san na siya nin ŋmaaru n wirami nin diwa baawure wi ŋmaaru ɲɛsansi ɲɛ n bɛna nin wɔlɔwɔ baawure u dariri mɔ.
1: ni mun san mɛn ko n sun karana kɔsɔru sabinu kparanu sɔ a ye sako dan duke su ka nu sinawa mi sɔ a kurasibu karana siye n dema a miyama daa kari pinu yawene su dan duke su ka wi sɔ a da.
0: nin kun wene mu bɛ san na siya nin ŋmaaru n wirami nin diwa baawure wi ŋmaaru ɲɛsansi ɲɛ n bɛna nin wɔlɔwɔ baawure u dariri mɔ.
2: kose kozo giba bana subɛ gari nɔ siya bɛɛ b'a nɔ kɛ wa isaya banki mɔndiyali giyandi.

0: ete kon yon vye la kamina sa koulou yon ni zewe sou e nan zewe sou ta ou bè tou eme, bè eme anan no ene a ou dene bè eme anan no ene a ou dene shio ek mwen kali yo anan nou mwen anon kwen kali anan nou kali yo kaka mwen anon kwen kali le bè tou ene anon ene
1: jesu wale ban mi vo
2: yo jesu pwemè yon a ki komi a yon zemi sou bok de gono

Aki nojo tuni ti Olorun fun wa lati ri ojo idi ti se ojo eti gbugbu awon musulmi a dupe pe baka juma ojo tuni jo eti se ojumo kesan ninu osu owa odun igba lomeri ni ogbon lati le share ri lati ti prati ti ba ti ojo re ti pe ago meta o sati bi je bi ise bi meri la akin lekan si lati gbo awon ori ati ose yi a o soro nipa apoti fun ti onje ti anapeti kan ti scholar ti a se fun awon omo bawo ni eto yi gbodo lo gbogbo re ni a o ma se alaye fun yin a wa soro lori ohun to je ojuse awon ti a yan gege bi oluso ninu gege bi eni ti a yan gege bi oluso ninu awon ile eko giga kini ise ti won lati ti anapeti dedeke papa julo awon igbese pataki ti won gbe lati owo ijoba la wa soro nipa irin ajo are ile wa no lumo wa daye ni orile france kini awon won fun ni pataki ti ile bene ori kojo ona ni awon oro wa bi ayuba gbo wa awon oro wuye a o tun gbo ni akoko mo ni kokoro ato sen yi e ma gbo akin ile kan si lati le share radio patite ni gbo baye bi o so fun pe nipa ti ire ajo akoko ti are ile wa ni orile france ojo nkan to ye pe o ni yi lori nipa eto ibunawo e ti ariba je mo so fun pe leyin ti agba ni afin ile ilu parite da pe ni elysee lati odo eni keji re ti se are ile france emmanuel macron are ile wa hello remember da yi ti o mu ti ati leyin nipa awon ohun ajosepo nipa eto iguna owo ile wa gege bi adota egberun oke ni ona maru le ni ogata isun marun owo ile wa owo kan e to je pe agba lati fi se atile fun opo laarin awon ise agbese ninu awon eka nipa eto ina manamana nipa eto oyiti se ohun ogbin ati eto ilera kini ohun pataki ti a le ri mu nipa ti ohun ti o je anfani ti awon ara ilu le ri gba nipa nkan woyi lati fi se ijiroro nipa opo ninu re ni awon olujiroro won se agbeyewo oro yi gege bi enikan ti o je onimo nipa eto oro aje be ni ti o je omowe nla pataki ti ile ise alakoso ijoba ilo ti mo eto eko ga julo ati nipa ayewo lori eto imo je eni owo emi koku dadeyan ti o soro lori awon to je abayori pataki nipa eto ibunawo ni ona meta ototo ohun akoko ona ni pe adewo nipa eto ibunawo yo jo nkan to wi pe yo je anfani pataki fun ile bene sugbon a ri pe eleyi o gbodo mu awon ibere melo kan jade kini ile france o ri gba ni iyato leyin ti won ti ri eto kini ile france yo ri bileyin keje ni pe ibere ni kini ohun ti o se pataki fun gbogbo awon omo le bene ni ti omowe pataki yi oni bi a ba se ariyanjan nipa ohun ti o waye ona jade kini ile france o ri gba ni iyato leyin ti won ti ri eto kini ile france yo ri bileyin keje ni pe ibere ni kini ohun ti o se pataki fun gbogbo awon omo le bene ni ti omowe pataki yi oni bi a ba se ariyanjan nipa ohun ti o waye ona jade kini ile france o ri gba ni iyato leyin ti won ti ri eto kini ile france yo ri bileyin keje ni pe ibere ni kini ohun ti o se pataki fun gbogbo awon omo le bene ni ti omowe pataki yi oni bi a ba se ariyanjan nipa ohun ti o waye ona ni to je pe awon omo ile eko ni ojojumo ti won lo ninu ile eko won ti won ni lati san ki won le fi jere akuti ounje yi ninu awon ile eko akobere ile bene gbogbo re ni ijoba ti gbe kale nje owo ti afisi awele kukun kan ki se oka ti o po pupo julo julo ti o le fun enikokan wa ni anfani oni ijoba o pese pe ki a ni lati san lati fi ra awon ohun elo lati fi tun ounje ti won je yi ki o to le ni ilu be na lo ohun kan ti afisi le ni sugbon lori ti abawo ninu awon ile eko miran awon obi won ko lati san owo yi nitori pe won so pe ijoba gbogbo awon ohun ti o ye o ti gbe da nitori kuku si pe ka ma sanwo fun eto eti o kan apoti ounje yi iru awon iwa bawon ni o je nkan ti ko dara enu ati se donation tosu ti o je alaga egbe ne obi awon mo ile iwe akobere gomboko ne ti se alaye fun wa ninu awon alaye re alaga igbimo egbe awon olugo awon
omo ile eko ti gbon boko nro obi kokan lati eyin ero won pada nitori pe won ni lati mo pe eleyi fun anfani awon omo won ni eleyi jamo si jedura se tosu ti agba lori ero ona ni o se alaye gege bi owo ponkan ti won gba fun awon omo ilewe lati fi se unjo fun onka ti o se niyan bega ni nigbati a o tesiwa nipa ohun to je ojuse awon eni ti aya ninu awon ile eko ga ti a depe ni delegate college ise ti won se aye pe o je onka awon won gege bi agboro so fun awon elegbe won a ri pe apapo awon a ri pe apapo awon oluko ninu awon ile eko giga ti ile bene je awon ti ayan gege bi awon ti won se asoju ti adepin delegate won je awon oluko pakan nipa ti bawo ni a se le gbe awon ise ti nipa ti eto eko eto idaraja ati asa laruge ninu awon ile iwe woyi sugbon je awon ti ayan woyi kini ise ti won ni lati se ohun ti a yan fun gan ti won ni lati nu awon ilewe ni re ni a bere lowo ero tin se yakubu brisare adamo ti o je oludani ohun ti se imototo ti ile eko ga juro igbakeje tenda kun si ranje lara je ti ile giga te zongo ni ilu paraku ohun lo se alaye gege bi eto na se lo ninu awon alaye o ni eni ti a pe gege bi aṣojú àwọn ọmọ ilé wọ̀nyí.

onani o wa lati se abojuto nipa awon ibowo fun ofin ti agbekale ninu ilewe be ni lati ma se gba awon omo ni keje ni iyanju lori igbe aye ti o dara be ni lati ma se so ohun ti ko ye fun awon ti won se olu dari awon ile eko papa julo awon isoro ti won ba pade awon mo ilewe niyan nje ojuse yi o yo je ki eni ti o je asoju ti mojuto abo ninu ilewe ti adakun ti beyan yi lati se ise e ti agbe lo bi o sito ati bi o ti ye o na ni pe ojuse re ba oni won se nse ni ojojumo awon mo ilewe yi nje ti won ba se ojuse yi yo mu irorun wa to je pe nipa iroyin laari ilewe na pelu awon obi kokan ni oro ti o ti enu yakubu grisare adam ti o je alabojuto abo pataki ti ile ga ti adakun ni se zonko ni o se alaye fun wa be ni nipa ti awon oro nipa abo ati o to se igbelaruge eto omo eniyan pataki awon ti won je alabo ene ni le bene je ki se nkan to je pe awon oro enu lasan nkan to je pe o ma saba waye ni gbogbo awon ise idaloju re ni pe ni ojumo ni osu ti akeyin si ibere osu kesa odun ti awe yi a ri pe ijoba ile wa won gbe igbese pataki fun awon moye ni pe awon moye to je pe lati je ki awon na ki won le ni anfani fun ise e ti won se eleyi lati je ki ohun ti iralowo nipa imo iraro lori bawo ni won se le se lati je ki won dapo mo eto eko abi ki won le ni imo lori eto ise ninu ile ise ijoba ati adani be ni awon ti won fe lati sise funra won nje gbo nkan woyi nipa eto irina ru abi irikerudo ninu awon agbe kokan ninu awon igbese ti ijoba gbe ohun na ni a ri pe won so pe awon woyi lati gba yi lo won ni san owo ilewe fun apo marun ni fun awon mo ti won je abo eniyan apo marun ni won gbodo ma san pelu nitori pe wo ni owo ti oju be na awon ni agbara lati sise nje ileyi lati je ki won le sanwo fun awon ile eko ti se ti ijoba ninu awon ile eko ti se giga be si ni eto nipa ohun ti n waye o mu iroro abi inudun wa fun opo laarin awon ti oro ijemo ona ni eno ti se Muhammadu Kamilu Naru ti o je okan laarin awon ti won je alabo eniyan ti o je alairira ti o si je alaga egbe awon eniyan wonyi ni ile Benin nje o fe mo ohun ti o je ojuse eti ijoba gbe kale fun won ni ile Benin ni oro ti arigbo lati pari awon iroyin ati ose yi ninu ile ejo ti moto o ife agbara temo le rese ni pe eto oro aja ti ipale ati ana pe ni create nje osu meridi ni ogoji ewon pelu owo bi egberun meji ni afun itana ti afun si okan ninu awon omo ile eko ni ile ejo yi fun omo ile eko nipa pe omo na o je pe omo kan n lo bi odun ogbon ogun odun to je pe ni ojo ti ana ni agbe wa niwaju awon adajo wonyi kini ohun ti o se ona ni pe o soro odi si awon ti won se oludari ile eko nipa awon oro ti aso lori awon ero igbalode wonyi nje mo so fun pe o je oluko ninu ile eko nipa ti eto imo je a se atileyin be ni o ya photo en ti o je oluko re obere to je pe o pin photo na kaakiri ninu awon ero ile ilo mu ki eni yi ki a se idajo yi fun o pe irupe awon kan mi ra nbe to je pe ti a o ba ma se nje yo ma lo ninu awon niwaju awon ile ejo ti yo si je inira fun lojo tele nje ki a ma kilo fun awon mo omira ko ye nipa ti awon ohun ti a se won yi gbogbo etebwa mo so fun pe re ati ose iko ni bailo ohun ti o se pataki ni pe a lati mo ninu ohun ti arigbo ohun na ni a soro lori awon igbese ti ijoba gbe pataki ninu awon ounje eti ounje apoti ti anda pe ni kanti skole atwa soro nipa ojuse awon ti won se asoju awon omo ileiwe ninu awon ile eko adupe fun opete lati boru yin ti o je opi are ose lati enu awe boni cosmo nje eni wa pataki se christian abosetian lomo to erwa ipade wa otun di are ose ti nbo layo ni mo fi sile nje oribade o

hara mo dingadi ko falilan ki ko na filawte nye di baki sabu maki boro henno agana rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam de masuka ga de bine bibi kaga de bine sari kaga gingarina kinte da na gingalta be lakar makani agana ni ka he fo kanga nyandina na fila hin karin hin ka gingari na bine fo mele ba kaga zandina nufite be bibi o bine sari o an gingal na ba ka tan peter se bine bibi na bine sari ma bi sai kwa bine ba bisani seno agana ande bi kinkino arihna ya bilal mai bine yen kai la kar karani na mewune furyo ben gingari ya ki amme ki na fokuna kwene wajo ila qurratu aini fi sala la kar kanyo na dio henno na watu hunazibo na bonkani watu gingari kuna no danya senya kin duara ambori de ne kango kula on na hezana ya akin ki sabu no madu akusmo hunazibo madu la kar kanyo madu bonkani za han dunya bi madu bonkani kan da ko kisba kiyama ipe mai hina ni kai kitan henno tan bonkano yanzu salama zama gono he ka akin ki sabu borama ya ka bonkani za han dunya fa wala amari kullu kuna baya ka bonkan tella hala ya ki buriyan yo tanyo se buriyan yo hansine yo se wato zaki yo dokame na tegbe dokame akin ki sabuno maki bonkano akin ki sabuno wato bine bibio bine sadio ipe ka kwetere ge kabiri amazanse dinnan hansine bine yani nan hansine lakar karani wa ka gona no kulpa nya ba ni bine yani ni ba man lakar karani dia ni kango madu sabu ka lakar ba kanin na be mabon kan tenna ma manan kan hansine yo hinan ze ban be man lakar yo karani be ban bine yani man harani abaki sabu maduara e ka akwai ko barauna zama aljazaa'u min jinsil amal wato barani kin kano zahe ka diminte nsu bofo hena ni ka haruni fa yano mine nsu bofo harani bimahe e ka kwe ko barawo noya ipe ka kwe terege kawe ma ikulpa hena ni hansine ufabayo hansine ugayo bine yo danyo umbine yo umfabayo ntemako yo ungayo to abaranse bonka nino ipe ma iki tam heno yo kai hena ni kai ki tanyo ka makula na heka akwe tere na undi ya goif fa furuna yano kwene akinki boro akinki sabu boro mabonkante nya aki manghansine yo yafa na mano singo gono hono kuna ka bitani buruburu naka bitani kene kene nata zugi kene kene naka zanka makerese apakano no ba nona ba almani kanki mohiba ni agato ana kosu kana kani nabo fawun bine bibi nabo fawun bine sari nabo fawun senni mun bine kuna to bon na za ya won te bon mbakan no na manan bon ka bon ka kani la kar mo kan yo to da kwe ki suba kiyama mbon kan tan na ipe on gomini aga na ipe ki faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wo ka bina hansine yo yafa ana hansine yo kosu wa aslaha nya ananan ankini heka te da mokin yo abine kun halan to tegbe o ka abuba nte amuga ananda ho awu ana kulutusu to ipe ki ape dimi kereme fa ajruhu ala Allah nyape te abara wo ka ba ape bana awune barani kuku peber maduka so luku ko mbatun na barani barani mun bayo mba zakabe ipe manan hin kate aga na ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wono ko ki ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا اريب بين تنتون تنونا كوكو بيبر مدوكا سولو كوكو مباتون نبراني براني وين بايو مبا زكابي ايبا مانا ينهيني كاتي اغنى عندي محمد صلى الله عليه وسلم ونوكو كي ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا iripe bina tanton tonuna kuku peber maduka so luku ko mbatun na barani barani mun bayo mba zakabe ipe manan hin kate aga na ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wono ko ki ma zada Allah abudan bi afwin illa izza iripe bina tanton tonuna zanguyo na ngune koyo yano bine sabu bibiri kan kin gana na nedo ka se ni gutanya ki nware mu nware

0: wara andi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agonu ko ki se ka handuniya go na bon kane o nyago na makane ya ki ad-dunya mata handuniya be go na makane bininte makane bininte wa khayru mata'iha aw wa khayru mata'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah yano handuniya makane henno makane ka bisa nya ki boromadu we henno ifa ganna dendu we henno kindu ko hen ko henno no dendu we na ko henno we henno we henno ko henno ko henno la kar kan da na kani
1: akani
0: zaman ba ko henno hen se ko henno bal hali henno di bana masu beni bambun na beni
1: yano
0: to ipa mai ki tambon kanu
1: bakin
0: honga
1: bo bomil makin wa se
0: o agana boro henno kan na bon kanu on goldobe afatan kun kin ko kino ya rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama kan bibbe bikin kun ware no ipa anai no labari bikin kun rabbana yani no ruko ya kanu ya kanai yo zai don si hab lana min azwajina makuma ino we henno yo ma yino we henno wa zuriyatina bi ma yino ko henno we henno na ko henno ka daidin da kan honne la kariyo bakin kani bibi ne maye waja'alna lil muttaqina imama bi ma yiki bo mo gine borom ipa wona hambre kuna wa do ka hima borom makin ko tan waya ya no pene akin ka akin na boroma bon kani te madu handuniya win be madu lahara win pene ya ki boro deri pe na ni man fotense ma pe tere ku bi na sabu yo da tense masu donna a sabu ka pe ta se mo botu tuma na ke gin na du nye di bana no bon makani antontonu se be ki ama pe ne bon ma yara ka kani aga na ipe ka ku tere ge ka be go no ko ki se aki wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ipe ana menu ka no kuno wo ka sabu na he ka ate apese watu ipe ke de no kuno ka sabu na he ka ate ase ape tere ba tontono ase akinya zeno fa na ye pe tere ka nye ba tontono ape yo seno de ya boro ahima he ka ipe tense masabu he ka ipe tense mayordana gomini di habiyo du kuna hale de ipe na ngunano masabu anfa man gunan na here masabu tonton na ba tense tonton ka o tense yana o ka ban bine yi da ipe mai ki tan bon kanu bayan na in hin ko gana he ka akwe teren na une dia gono ko goi forun na yana ko ne boron ma yara ka biyo he ka kin ki sabu boro ma bon kanite han duniya be ma bon kanite da kwe ki suba kiyama ya ki mako kari nunga bara alheri do makin kan honne nindi kuma udono gono udono ka de ndi pe aban dinigani han duniya win fufo ka ki mboro dinigani anor pe mamoru na nindi alma nunga nunga mba pe maho suba maho e ka ban hanfani maho e ka ban ka mako kari ka kin pe nindi do akin ki sa woro ma bon kani teno ke marge yono gordo henno pe yo na pa si henno gana yo na gor ka sene henno gono yo na akin boro yo ti bor didi ka den don sin kuna suba hen ka ki didi de ya nyeri bon be kin nan boro ma bon kani te yeri ganna innan ka kulan na hezana ya yo yano kwene heka kinnan boron mayara ka bunkani te handuniya fu bima ya ka bunkani te da kwe kisuba kiyama nya ki boron mamu ka handuniya zama de mmo gono handuniya ga heka ngodo alfata nkwasu toni
1: ya barano
0: de heka mino gudu na toni yano bine nwahalabu bano
1: yano
0: de nwahalabu bano huna nzebu na hunan zebu bimma mo ka he ka gonu burun ne kan me yukuna andune folon kuji noya wane gonaya wane gonaya wane gonaya
1: me fo bine tunu
0: me fo bine tunu me amon gonu na he na e safon kan safon kanara safon na he safa ka sinti bonigi sari kere bine bisani
1: ita kere wala baba na ita kere yo gomini ya ko
0: de ni ndi su bon kani te mbine su hunan zebu wahala kuna nomba huna wahala kuna nomba bu min nu fi di bon bine be mana makoi wahala kiyama ipe masu tei se
1: ya zaya ma ban nan boro cher ko tere de bine sun to de bine bi
0: illa
1: zalunsi
0: zalunsi
1: a kin ruwa bi asada bu
0: asada kulna kin kana aga na rasul na ibabu sallallahu alaihi wasallam ya kiya izhadu fi dunya yuhibbuka allah mamoka han duniya ga ikpe ba bani nika ikpe bine bani nhunan zibu nyaki wazhad fi ma aidin nasi yuhibbuka nas heka agonu burunka meoku na mamo kaga to burumba bani ese de burumba ni nhunan zibu handunia noya ese de ikpe bani nhunan zibu handunia ka hunan zibu lahara noya de ya nazana ya wawunete umo kao handunia mba hunan zibu handunia bima hunan zibu lahara kwene ikpe mayu kulpaye hunan zibani heka burumbine baguna maru kama wakana burun kirungi heo kanguna kama wakana handunia gayeno mba ngoldo guna kai kwe tense bima guna waka ngunu mune banna zae kaa ndibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akise aki unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa faukakum fahuwa ajdaru alla tazdadu ni'mata Allah tazdaru ni'mata Allah aki ya uguna waka ngunu no banna bimana waka no bisano ya wala tanzuru ila man huwa faukakum usungu na kirunka mbisa noyo zaman nangu na waka mbisa nyeno mbahi nika beye kai kwe tense mbahi kwe sabu nangu na waka kirunka mbisa ni mba donna ya kai kwe tense no abana masu ikwe unni man sabu dia ikwe mayukulpa iki tambonka no kai mora ni na bonfute agonu nyeze salama yo afatanku
1: na alfa
0: eka kina mbora mbonkani te handunia mbonkani te kwenye lahara nyan nababe guna yu kulayo na unya na kulayo na une bade na buriani yu nse na hinsa yu nse na muharitusu yu na nsusubite yu na kameda yu nse na ngayo Allahu Akbar abaki sabu ma hunanzebu handunia bima yaka hunanzebu lahara uomun tamatambano akin karakate ami nyari ganna nika nyagono yamba ya gono bonkani gono nse yu handunia mwi
1: ukabine nyan namba abyo sini
0: mwarense mwarense sadi mwodobu heka ndonki ndobu woka ndongo nankinte kamba hiniko tebe mwote naya wente ukwene mwono obo mba yarako albarika teko tonton
1: marama tenye namba
0: ami dee nze islamo agono ya aganna aki ise alukurani girimante kuna wabarram bi walidati wala miyajalni jabbaran shakia na winya wune gana yo na buri yenu ase na susubite yo na ihe note yo ase ikwe mwona kibonfute ikwe to de ikwe na kibonfute kwe ifa anankia
1: bonkano
0: dea ya kaa ndibi isa kino zama nyafolong kuno yagona aki ikwe na kibonfute kwe kasima naka buri yenu na ihe note yo na susubi nyana ya gate nyanya ase
1: Alfa, nyenze fwa gwonu kwa salama iga, idon na hinifiri maayotreta.
0: Naam.
1: Inna razuma nyenze.
2: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mene rukwetan?
2: Rashida anaza hapa nisa.
1: Rashida anaza hapa nisa. Rashida anaza hapa nisa. Ikwe masura nsuna ufara. Igo nuku wangaru nose.
2: Ikwe masura.
1: Amni?
2: Ina mpapo. Aki, Alfa na asada sini te.
1: Naam.
2: Ni haki ipo. Ikwe tamfo yo, kuzigire sini.
0: Mhm.
2: I was going to say
0: Kabuna.
1: A imagina alfa oki ifo bono asada
0: ta
1: lome mansa iha apedu ko baro go bari nyaaki o to yenze fo gonu ko salama iga bori inkante inna ruzuma yenze
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh men rukwetam lukman sukubana o meza kene ndo kama ya kano ki lukman
2: ya
1: naam Ami? Oh. Tonya na ifo. De ifo lo. Alfa ngoma ya ko wana.
0: Awo. sẹni de ko dibio
1: ina ma sansan e ka no won de kiri de a gannano demba lura nkinki ohon nuka baburu wanfani
0: naam
1: waka kila baza baza no dea ba diyaudi buwabu afu nansamakite yame
0: naam
1: ale mwini kuyo buwafu naganame afu uwe buwana nagana demete dea fisa ono iku ya kila kimfisa waka bagwe tena ngwe waka bama ngwe tena waka bina asuma ima isu ngwe tena agiekate alali ekadi ndigina nyino kwe gari nyenze ku salama iriga ina huyu nyenze
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baa.
2: Naam, ba tan ko ina arzuma.
1: Mete gawo di bine pe ma lafi o tonton.
2: Allahumma fi.
1: To, igono ko ga no salai.
2: To. Akena seniga na karashida na mun seniga sadu.
1: Naam, naam, naam.
2: Borari kana gengire pande azon dan ni nufi ina acha bine kuna bo.
1: Mhm.
2: Ye nufi ina go na bine kuna nsukwe ka sada tan gengire din alfa tan ko.
1: Mhm.
2: Mhm. Darongo niya hin nota ino wala albatan kwa su ni kapwe.
1: Mhm.
2: Ka gingire fandi ason dan kana albatan ko.
1: Naam.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akidin suna. Minti ya ko yake ni se alfa ina be de ba hin dabu no katu to de in pe in borin kayo tere ta ko ne sadi in margu na waziki fo.
0: Ta.
1: Dea ibaya kabor fode mine borinka yotreta 0 44 70 44 44 au bine 0 45 86 0000 full lamba inkana ka ifiri nose bor fode mine borinka linde salama kite tamata mabon minti ya kudikuna alfa andu katutu nose tamata ma atama nyenzi fogo nuhini ima yotreta inna ruzuma nyenzi nyenzi di aina ge abayekte 0 44 70 44 44 au bine 0 45 86 0000 dia alfa nasima na hayuka ahadi meteno batutu ase alfa
0: hayuka rashida na haya aki mbego
1: kama nyenze ko kentedi mayo treta no baga fratese inna ho nyenze wa alaikum salam alfa atama idema no baga farata isaina hini dabu kulukuluna domi wakati no igonuko gwetena ni alfa igonuko agaru ina hini dabu na to
0: to rashida na won haruka ha kaki bofase no mbeku gingire kini saka nsinti gingire de won kosagisio ya bofobe kwese ni waka o gingire kini de seka waka asengu kini de akwe bara
1: gubano
0: de nya waka o gingire kini de abena gingire de won kini ona dia hasada na te asaya hasada di sinni ibine na sinni wone wazikuna alfa tanko
1: na alfa
0: sintegina imbe ifan kinke hasada ya kan kinke hasada nya aki borom mannu fi ni man kai peten hansine se
1: na
0: am fifi nara
1: sawawo
0: akando awana kando arima fifi nara dia ni kan gunna gunde koni wodi odim halato he kai pete hansine se
1: ya gunduru ya
0: gunduru
1: halu fifinara ambina
0: ambina pedo akan ayekidan do anayekidan do adima binin ado nyano kinke hasada dia hasada bomono ya gunde koni no ya ni kai pe na wo zanyo odim danga wallahi
1: sem
0: semana kan mo babu kegi unikono kwa osin na hon obirin te suba
1: oh
0: ipe ma imore na
1: gbe kon ami
0: to sari more in ye kita awon se niga da pe ko baro o ka ngo gingire di kini nki maso gingire di kini goba yo se nya ni kai pe na wo zanya odimik danga olai se ma nan kan mo ba bu kegi unikono kwa osin na hon obirin te suba
1: oh
0: ipe ma imore na gbe kon
1: ami ami
0: to sari more in ye kita awon se niga da pe ko baro o ka ngo gingire di kini nki maso gingire di kini goba yo se nya ni kai pe na wo zanya odimik danga olai se ma nan kan mo ba bu kegi unikono kwa osin na hon obirin te suba
1: oh
0: ipe ma imore na gbe kon
1: ami ami
0: to sari more in ye kita awon se niga da pe ko baro o ka ngo gingire di kini nki maso gingire di kini goba yo se nya bor kimba masuba senite
1: na ko tuku moba makaba
0: to no kinka goba ni asila
1: ali pe abine go bia ko tuku yo
0: ko tuku la ya'lamu al-ghaiba illa Allah de nika mbara goba mana ngana ka hunu goba tere islama na hima mo bara goba danki alheri tutuma ba bisanga han dunya bi ma alheri tutuma na ki kiyama din bara goba no mana ka goba tere na maguna wadi on mansa ma goba na bara nya na ananga wa gingire to ikwe ka kwetere ge kabira ma ikulpa ishireni
1: ngego akio ga gonu ko kiwoka nye aki ba kango ba mata na kinya folonko ya bo gingare akuna
0: sama to mesen ngote
1: goba
0: wasen ngote ama de bo fo sen ndongo ten ya gonu ni ya disne alma asen ngote
1: asen ngote
0: asen ngote
1: domi makasine ka asen ngote
0: na bayo ya baga ko gingarani
1: aki din na gana ka asen ngote ya barfo gonu frayin kuna baki ka de goba no aso gingara banna
0: aso gingari ya banna
1: sa gingire du ko gonu de boron zama sa gingire ki ko
0: na ya ma nufika bon kiron na kini nufil na chikawa no ya ngingingire kinno madwa ka gingara ko na
1: ipe funu
0: makia ko na ipe funu ama ya ka baka akweko marga ona he kari pe hounu ma more ni na he kari pe hounu supe na ri pe won he nun kari pe suba
1: de ya de badan goba nyeno e ko tuku wa ko ba makabatuma
0: makabatuma wa ko suba senite wo e ko tuku kabatuma o suba kinete ipe ya bene kin suba kinete de ya nyeno kinke goba mun na san si ogun ha ogun kan kin tete aba anakiza na iba nyi
1: kawo
0: ni kan ni bara guba manan ka tuba kanam asina alheri han dunya la harabi ne kamena mauno ipe mai moran
1: ipe yakia
0: ipe yakia na
1: min tin ka yaki ni salfa ina be make ne fodi no guna wazira an kun kun ne do kan me
0: to
1: nduka kire sallama
0: igun ware he kai sin ka bara dede ipe akwetere mataise e ka sin ni go sin ni ya pe ko baro hini yo ka boron magana mabon kan tenna ka dula kar kan yo han duniya fu kaya ka kwe hunan zibu da ki kiyama igono ko gon kabu kabu idon tonya na babe do de ni kan nya nan babe kinni manan ka buriya ni se kan susubite kan tema ko kan ga ngabi zaka de binin pe gina kiyama wa kur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira
1: amma
0: ki ikbe magafara ten se yen se man susubite na kan bahe ka kerma ka kulana he ka susubite saka barai kene de mpasi yo kini kene yo kini bere yo kini he kan domba tense mona amotonga sari abaraza nkini ko dobu yo hini diga na ya mwono bine bu barkate ko tontonno wakabi ya kwe mwa winna ya kwe ko baro inna mpene ko nyenzistere yo dobu nyenzistere yo dobu ya kina mwono mabonkani teno handunia kabonkani te la hara kwene zaman di Muhammadu
1: sallallahu alayhi
0: sallam aki man سره أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه ني كان بي با إيكوة أمامون عزيزكي بياني سي بي أمامون هندك باراكو يعني بمانا أن البركة دان سي هندك أكي مانا نكاون ينزي تري دوبو زانيا دو كامي زابابي دو كامي دي إيكوة ما يقول باي هناني
1: مكاي
0: باكينا كون واري هكاي سيني كابرا دي دي الفاتانكو إيكوة ما تايسي مكاي دي لو بينا كوي ترسيني إيكوة ما يقول باي قاسو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
1: إيبنا يالفا زي كانو كبرفنما ويفو يا برفما سوما إن رزوما إيكوة ما يتوزوما تيتي دي أكي ساتي جنا أكي دينسو إيسو نونا يا kiroma mano kangoni jiro kame agan ibala kari ti sade de ka minti wegu kininka wo ko yake ninza yana ta ka guru hinza bon ya aki den suna
3: Fraternité FM, la plage publicitaire.

Mero bisibo wana iso so kwa beka kiro beka bado ma gusono de ikuro wen mundo. Iye sa gisono wa yaro suma beka wano la yiro ka yen dad non bu kati ansuru wakuro son nba ne. Ba ikawure radio fraten TFM so atakyo bu yen sa kaso ame goso agaro amakini. Ye longwa si ete baso ka kote abe ben kono su ka besa giro no merine. Wabela baso ka kana kwe yen sa kaso ndim. Kwa bad ne so kadoni kamen non bu radio fraten TFM ni 96.5 so. Kwa mi nimi baso so ataki dodo ka tia orte kwe kwe te magra maro fiyaru kwa da kwa sa kenon kwa no gya sa men nasa tobra. Sigusoro de ikpulo mwela go kana gya sa sera. Wari ya gya baso ataki sa sera. Amira ni shenka buku sira girari bari pe baba ma ankuro ba baswa daki dirge urai anaso ho kwa na sira gusron de sanka bento prek prek ko kana gya saso gya ba maswa daki drama na na so ho kwa santo prek prek miami nko ka wera pa ko balo ke gege ka kadira sa sira yara ke ne amon yo soro do paro sa sawara ru pro gira gira ye he min na sa torwa ya ka ganu gya swenru wore pasa gambu gira rio gema ganu sa sira gusron de pro wera behensia di anasa kabrita she does it like Sunday program is a gross habit. Sunday, some bundle can be shibo. Dari tens of my sons at the Kimber Kavisa, or a becca son, you send up precia. Sira Gia, I mean, and that Tobra son Mogia, and my minty Tora, Mariguru Gia, Giragira, yet Namina, and that Tobra, Gusunday program, Sika Timaki, Guria, Giri, the Sierra. Bakaru anaso ho kwa sando pre pre geba gionso ho ke e na mera na para kulwa to bewa suna duri kwa kropa duri kwa bi iko kai ko mai takal ko anwa makina kum takal bon warara sameki gusan de ikpro wa to ko der dia mera gya bara ba kada bi kusono de kusono wesi na lafia wesi a tina bo bon bira gya bira ba maka gabda ko wala na sera gorba ni gya kitin gibon to no to ko ka so ho ge ka kiro ka ba to ma ku so ndi por ngara ma mondo yeno ge gira gira na bira ma ma ko to no ka so ho ge de ki bo den she ho bi be wa wa pro ka ma bi pro ka wona bu pro na sera na go so wien na tobra sambando ka be shi bo ba to da tobra sando pre pre ge ma awa gison so so ge de be na giro bi gira para ko no sari ni daba sari to sakwo do prose mbira kia prose kozo mbira kia ya bakura na beba masura adini njibire usa kilo kwa bi tira kawikibu sakwo be nosia barabara so na sera igina to sa suadakiyo kwa susire ura maichi

Nasera miro bisiyo beka so da kebe ba ke kilo barabara so ni sa ko gura puze ko so mbira ke ni so wa yi kai wi atebi jibril to masura ikawiki.

0: Communautés en construction.
1: Communautés en construction.
0: Projet Kozom Fay.
1: Communautés en construction.
0: Basi Geni Noua. Fraternité FM. Ka projet Koso. Yenso Aso Asako Fay Yeko.
1: Communautés en construction.
2: Masuratu Dibil. Miyako Kabe Fay Yeko.
3: Mero bisibu troko giu kasaro kubu bebe isun swadaki nyanka nyandi satobura gison besen sakite sasinamu projet kozo projet yesan yesina senru la karikinu womo besen benetenso ben soman swaso sakien su sakite sina zamini projet kozo yanobaduke besen bakpanu so nina ndura yensan wusi so alfani nina wuntombo ba wamo projet kozo en soman swaso menna te noa sayira rimomi yira soko sina sudari wuntombo bia soko gbisu gari mwebe sensa kite so zami ni projet kozo ya wengusu somamo kwa sini ba waya ya duramo be mwaru so buko na dabu sunye nosia ye mbiru basi igwe boso boso ni ba sui projet kozo nswa so ni besen ba kwanuka umaru ni so sayi bieni ba guduba soku siya kabira soko sakite ko amadu adam unka san uru tokoro be igweru boso ko iba sui ye mba gudu biyo salifu amidu Wima kasa kontubara meiberu bwasoka eba suimi ye mba gudu. Kawisa ate proje kozo mbukuro balenten kabonuwa. Droi ba sokumo tamo koto iliasu. Kawira soko sakite kosanu. Boko suno siya ba wuntombu swada kibankba. Ibe mba ure wa wuntombe ngereso. Mindi ya somamo. Kasi ninu dura tombe mwaru so kwa isu nye swada kia. Sanko wuntombe swada ki.
4: Nena sawida mayam gorobani. Tungu tura Kose koso ya sum masini ka isugunda ka susa na. Mwa sum ka isugunda ka susa e ningame. Mwa sum ka basum basi ka isugunda nda ka basen sano kiwi. Aye mindi basun niwe mbwenye nda sa wansi ime. Ubu tita wansi suko maganso nedaru. Basen daka ya kumi waka ningai. Basen sa isa tensi wakuru haa mehezo mwa. Basen mbwena ayenka yi. Sabi siya ya. Kuson deba mbwadu. Pawa kwa msun susi ya.
5: Sabi dama adama. Satu ntu wari. Sasi yetu. Basum tsonika masinika. Sae si yetu. Sanda tsone wasa.
4: Sano kiwi. Aye mindi basun niwe mbwenye nda sa wansi ime. Ubu tita wansi suko maganso nedaru. Basen daka ya kumi waka ningai. Basen sa isa tensi wakuru haa mehezo mwa. Basen mbwena ayenka yi. Sabi siya ya. Kuson deba mbwadu. Pawa kwa msun susi ya.
5: Sabi dama adama. Satu ntu wari. Sasi yetu. Basum tsonika masinika. Sae si yetu. Sanda tsone wasa.
4: Sano kiwi. Aye mindi basun niwe mbwenye nda sa wansi ime. Ubu tita wansi suko maganso nedaru. Basen daka ya kumi waka ningai. Basen sa isa tensi wakuru haa mehezo mwa. Basen mbwena ayenka yi. Sabi siya ya. Kuson deba mbwadu. Pawa kwa msun susi ya.
5: Sabi dama adama. Satu ntu wari. Sasi yetu. Basum tsonika masinika. Sae si yetu. Sanda tsone wasa.
6: Mbwena ayenwa tento. Sanda soza wasa san tsone da tsone. Kwa kone gura nemo nankwen. Tenge ni soko dno se yon su nam. Ba gura ya nemo. Sakura nande. Soko nan wame sakaki. Basa mbwena ayenwa tento. Saka yamo kwa mbu sun sosi ya.
7: Neba ne akpo mama tu. Naka wang turu turu ha. Pose ya sun tsoneka. Mwena sun piyasi ka yisuko ndaka gizal teko. Kwa suka sanu teko. Mwena sun basi ka yisuko ndaka sanu kewi. Basum basi basun ya sonya ni kan be sem boya yen mi ya guso de so bute ta guso ado kwa kozo yin gbe te to so ada be sem boya yen mi te gen basa so da o sa sara na wa sa kwa ma gura ba gura nemo sa kwa ma so ne pe go mi de he ne na ta mo so ne na gura nemo ni ko ma ba mo be sa be so ne se pa so na be sem boya yen mi
8: ne nyi se ya de le gen kuro sa ka wa turu turu a sa guso si ya so ne ba sun kami kabze kayani puro sa guso siera o guso de ba nwa ba banka sun kemo gura ya de sonne mo sanda sone da ba masu me mo tombo ko ba nyo bisa sun na sone yo te ga ni ba gura ni mo kuna pina mbo wiwa
9: ne na se du am satu na kawasawa be han wu mini sanda ki ya gara mo samu e pro de ko yo ya mana ya sun gari masinika kasbe yi beru yi pasuka sanna gari sanna gari ko behem ya pin kosa behem goyi warunti ta kosa domi ara wa wa ro an kiyar garma ba an kiyar ku an dora mu motan gini gari an yi kuwa gutuno an kiso ka pe an ba daun bo an biya ma wen boro ya sun kosi aye bol dura mun ti ka be bolu gaba de men ten wa mini ban bi gira ma kedirundi ba ka anda sun amma tema ba ma bigira ma kedi rundi dro ko wa truko kakni iba wi gira ma mi u kanami aba ku yen kuro wa kwasi kakni e mu ate kwasi ya yatie dro ma kwa wi ma kwasi ya he nwa sina ya kwasa dami di proje kozo ya duma be he nwa sina kwasa domi be he ntisura ma nka wa na ika sina ika gaiko yuko yan sa yanse ba am busukunu ma wengoro ama wasi wana kani sawa ko ikonu busike ke wengu nuki kadura mindi proje kozo ya mana ye pro ya kosa yanse na nte be yigbero yiso yin imbenga yiso mumo ka kene a nuku sankia nu yena ya mandi ma an yigirwa kadi ma turo ko ya ikonu busike ba wen la kai ka kuna proje kozo gibuna betobura to be ka kiru gusuno be no bu wale suwa mi badda ban na yai bani ko ban ka sun deramu
10: Nana baso kuma ta ga yaju be na kama sawa ba hanga fa ya dan mu ha wa hanki ya ga mu ham min ma poje ko ye na a ha gunu siya a aka dara wa ga ya mun duwa ka ma ba dun ma am ba man go bike te poje ko ye na ya sun ma hin ka ha wa ga yi ba su yi ba ta hun dara mu sa ga wa ha fi ko fi ko wa ma ham ma han duwa ba ma ba ba mi buge wa ke di ndi sa ko de mi sa ko suka bi be no ba ti ti wa na ya a fa la mu to do mi ba ganu ki ka da mu pa hin mi ama ngwe ba ku ko ne ana munin ti nan kiya ga mu tenamu nan gunan gwe mun nun ba kula te be ha kuro be ha nwa hina ya ma kiya na do mi ha igbere wa ha ga igbere wa ha mu te ba wen ti ti ande ma wen mwa ya nu ku me piko anda won de he mi anda won ti mi ka ma piko wa atuma ka ti no ina mu po je ko re gi bu so na ku ha be si ya to ku so de ba hun ja we ka ba do mi ba ko hun du ai ba hun so se ya me ba ndo be ha nwa o tu ka wi so ada su ka kun so ba ha mbi bu ka ba ha ndu ba no ni no so ba ha

ni sragan olaje farani to e mi dele ka ho pere bi e do nu dije ene di e waro titi me wero nu yin mo ko apa iha emileton e mi se nu mo ko ton e lu onu e karan na bloji we ndin e weyin o sin do clean clean e no na le le ho yo e na no tempo mo ran opon do yi ton tan tan bonu o de yi do e na no no ko ya lu e na no be sin na no kwa sin o sin me on e na je ene o sin kan ho di sin do ene le e no e ran e na si hu su o e kan la yin nu bo na le yo gandi do ene o sin kan wa e na je hu ho di da en din ni ka wa ro pe won yin se do vito vi no le we do yin no ri bonu fi e to le bonu yi si hu place yin azo me o e kan yin nu ran yo mo ro po je won ye me no kun wo le sin do do khwele gbeyale leta lile to bo mano bande ti onu alo e mano su gbangban won e yo de mi ro pe won yin se do yi we do ye ni no su le sin do yi ton le bi gbangban bonu onu e mo ko ton le o e ma sona je ore vi e ma koro nu yen khwe ale yo de mo sin do ene le o bi obio meton we no duro yi lu o ino ai don mi wa wa bo gbo je onu a gran sin a continue ye bo eno ayi ma tin to hun ero danda memo da patera pa ido to e mo sin do hun eni no gbon nzona e we mira ho Mohamed Traoré sragan la du faraniton be won e eni sedo o to vi to si bi ne bo mi sebo tun lo mi na solo o to mi mi honton to do mi to oru to ko sin sra me we mi na wa ma tin menu mi do barabara e je e ko me zan zan tin e mi na tun do e ho me zan zan tin o nyan lo po e wa mo kuku e ye ton e nyan lo po e tin bo e wa mo kuku e ye ton ne mo e le ka yin gbon ji o mi tele mi se po mi na ho Rafiu Abdul alagbe eye mi na tun lo me kho sin onu nyanya meto we eye eyin mi se po kan ho pere bi eye wa ro titi menu mi wero o sraga ru to ko ru to we ile mi buru titi menu mi wero mo we e mo nyanu po timbo wa mo kuku eye ton do mali mali do ohun do ten cha ru ton ene de emi ni wa mi le mi wa bo opono awon tin wa itole lo wa yo enugbo de wa mo yan mo nko ton bo ekoro kuku wa mo ti o ton ro ali o to enu ka yin mo yo yeme ran pon awon tin ile eyi lo pe kan tonukun e ran na pon awon tin ile yeme na de gbe bo na so ti o so ile ile yo de eyi lo yi bo ile wa pon awon tin yi bo ti o ne tin de eko so boko so idi mi wa ro pe won yin se do to vito si enu mo onu mo nko ton le do ye mo hun ye ni no yawo de ye ni no yawo donu o kan tonukun le do mewenu bonu enano yawo so ti yo mo nko ton le bo idi hun ti yo e wa le bonu e ma yawo donu me na dona le o de o ti yo mo nko ton ino waje ohun awon ji ekun so inbo o vivi debuo mi kana bo fi mo lati menu mi do o akulo zangbla do pe me mi le din o gbeto kuku do poropo atone ekomo do sra do poropo atomene do e do akulo zangbla do po e me mi le din bo eni iwa ito honton to mi to uvese we nu dudu zozo danu vile vile de vile ye me no dan dudu zozo nu vile do ogombo ko si asome kwe doko tonde le mi na tun vito vi no e do nana o akwe e no sojo na do monte bonu vile e dele na monte bonu nu dudu e akosu na e be da che bonu du e vito vi no gege timbo e so do akwe e no na we akono po e we a check pipa e na gbeton bon vito vi no bi do na sunu o viton bon duru zozo e kan vi oton do azome pele bi me lo o vito vi no gege tin bo pon opo e ne oni na e wa ro ko yin ye dele we adagba mi ton le se gbo mi na ko do na sin to su e khu ya zanu o vito vi no le sin o gbeta do azome pe do
koton gombo koton me bu kan khokperi biyo biye do nwero jije wedu wakpa ina khuru wema khome o gombo koton don ejiyo waro titi me wedo vito vinonde le tino waza ye dre tomembo kono konana vi e tombo nou ena montembo dodu nou lulu e ya khosu na vile yode kono kone yon waro khoyinu yewe me kuna do dino vi eme vito ene le yon o yakolo klo ome we ede bo kono kwo e ran ye o lo e e tele ko si do a tek pipa wado nduru na o vile we yode e tele jo jen ko menu vile bo a kwe kono kwo na soda lo menu vile bo nu e tele na wana e wado venu e tele we bo e be kodo julo kwo bo do a tek pipa e a tek pipa kodo minana nduru vile yode e nina so ikpe nwe ne yon e kwenye nombo yonde bo de kono kwo e vile no na yode pono po ene ome we ene onde si na don monten bon bo wuli bon nou ndudu etan bon nou ena ote yin o lan we a che che video ni ma rando ndudu le jinu ye o lo o de o vito vino le o ye dele kanok be pono po ene on soda lome nou vile ene do ena do ene do edo nsunu kwe nan nan wedo kwe kbe we bon nou o vi kwe da si kwe bina du nou o de nsunu kwe o de ekuno yin pono po nou o de chaki nou we ene yin lo o pono po e vito kanan soda lome nou vito bon nou viyo na yazom e wana si hu kan jen nou don nou yon ele a do gulo gulo e yon e yon e wabi yon nou devu men nou vito kudo vino lek po mi wado ken klen don nou ye ebo nou ye ni ken klen ye wè di vi eton mou kasa do azom e wana viyo na si wima viyo kanan no azom e wana si wima e do tenta men bo viyo ene yon e do nan do nou ba yiton na jayi bo e nan si hu teto bo nou e dawe mesi de do wima kome yon e nan si hu si bo nou ene yon e nan non tato men roun mi yado kwen wany se do ero ero tanda me bo kono kpo ene e e da che bo nan si kuna vi e ton le yo e nana kono kpo ene yo le a che kipa a tere di bo do e vio mana vio nakpo do e mana kpo o e reyo e nan do nou lo o kono kpo ene le we e dele na mo mbo na wuli bo nou ndudu vi le ton bo e nan si kou fe wu bo vi le du o e nan wa dak be nou la me nan o gandhi e ton bo mi sebo tun da mi nasa do o tome mi honton tome mi ton bo ene yin wi wa ito mi konti men mi no fido to gan mi to romia da wada yon e ye e de gbe di zan li fo do yovo franse to ome don bo kole ko a wi waye ton e wa tede di mi do li va kande kwa ton a dale e we to gan ran wa benen to ome nan do monten bo no o bo na do je konu a zan kwe teme teme e koro o benen to mi ton men file do zo kansin a pakwe glesin apakwe kodo lamana no gandi sin apakwe po nu enele e karanze akwe e rensin don bo va de meyo o dagbe tewe e kran wa nu o to vito si do koton le nu kambio me ene wa zogbe mi ndele ton le kambio me la ho o eme koku dade yon mi na tu ndo o mesi nu klome to ganwe e yindo klome ja lavon e kan hok pere biye do akpa ime kwe e wado titi me wedo nubu webo akwe e nyi liva kane kwa to an dadi enele yo ye mando o glesi sin ak o glesi le sin akpa kwe mono kwo jen e le mando o lamena no gandhi sin akpa kwe mono kwo jen we e kumpla o do doyi o bonu e nan monte bo yin o wevi dagbe dagbe le yo de e mando akpa enele bihwe ndagbe akwe ene e ma teme teme lo akpa ene la kwe naba nito vito si le yo de wekwe yo fi e zokan man kok mwa le yo e na man zokan e na don zokan mwa fi ene la mwa to vito si e kodo wime bo kodo o miyo gwen tawe do gle toko le me yo de e dele dinyon e reyon e nan je o zokan mondi bo zokben e kumpla o zokan ton le yo e nan je titaji do gle toko ye dele tome o gle kpa kwe yo
yene yin gle si le yo yena le vò a zò e ye dele nò wad o gle tin yak pa kwe yena le vò a zò ene yon jlado mono kwa jime lame nan o gandji lò sin ak pa kwe yode o to vi to si le sin o lame nan o gandji yo e sin kan kwe to gandji bò a kwe ene le bon fi ene le ron e kon sa kwe ene yon do te din bò o ye dele ye me do ha gadji bò yin o to kodo to nou kunde di le wena nou le akwe ene le to to vito si ero do kole yo ewe akwe ene yo ye ma teme teme bonu ye dele yo ye nan si hu du le to li de ye ka dog mo yo nou pecha o yo vo franse to o si o nou mi tole di mwen an waza lo alo me di yon de e kun sena yin do o medo kpo nan o wabo medo kpo nan buwe o de e wawo de o zen zen we ye nan no ma ewe ye ti menu mi bo mi se bo tun do mi na soro o to menu mi yon ton todo mito e ma meton soro mona huwe debuwa mena ho alberita akpovo ewe no mondi bo se yime men sento miton toni saku si ogbe sedo bo min siro kwe miton le ekbe zane de gantan ton anglo koyo fongbe gane vwo ekna le koru wakba miton safi ton todo mito